amna ku ko nama feñal mu jogul se kërëm dana feñ te kon la mu bëggoon du am sayyidina jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man daw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sayyidina ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw soso wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw ci nako l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gi ni ko dinna ci yalla ni sayyiduna Muhammad fan mukk te moñu wax ni jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi balang fi joge de nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko letto dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam da di du moyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba dal di len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu dal di jël lettre ba lire ko gis li ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenen ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu dal di delu ci wat nak makka dal di jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né Bilal no del Bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makka yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa mak don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ki ni yengatuul

wante ka def def jëf jëm mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makk ay yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw de nako yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yenente bi bamtu wat wax bi ñettelu yoon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñu wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amu jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yëgal ne yalla genn na ci yow sahaba yépp nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a faale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lool waaw ko gisee da ngay fook ne tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëggee woon yonent bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ne xamul nu muy def ba génn ci mu dal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéenee toog nag di tuub di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéeneetuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba Sidna Jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam
dadi jang ayeba la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefeke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi bu ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala cheikh be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ nga xamne yeen nga bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne sekri bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte du reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reuy na waye xamna ne bakaram bobu limuy reuy reuy yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam
ba yalla xey jegal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jegal nga jeglu ko mu jegal la lolou reey na ci julit kon kep ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jegal motax yalla jegal habib mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru bu amé fukki fan ci la genn di tombek 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam neneen bis bobu yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko wor bamu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon nak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour namma ubbi ci makk yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won na ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubbi ji makk ñiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ñoo andon ak mom ci fath makk yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenbi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallah sumbu nako mudi tukki bu reey wax ne ne lamu ci andalon na kis ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunantibi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñoom itam ñu taal taal yu bari pour yonentibi namma won wa makk kattanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa makk di ci tite di ci ragale ndax bu ñu gisee taal ya bari danañu xamne yonentibi dikk na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekku lolu dana dam senuk ñaw ka lolu tax wa makka bañu déggé yëngu ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tiit nak
ci li yeungu ci xuru makka wi te xamuñu lan la nax yonent bi waxu len dara te fatna yon yeb ben xabar senul muy ramdank di ramdank ba jege ci makka bu tim len ba ñuy deg yeungom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir dajil daldi lajante ñi ne waaw yeungu bobu ñuy deg ci xuru makka wi lan la ñi ne yeungu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yeungu gogu kay dolay muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoy rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka upp na katanu Iskandar upp na katanu Kisra anu Sherwan upp na katanu muqawqis wa makka nak daldi jaxle ne kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jema xam lan mo xew wa makka nak ne kom Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobul ci kanamu yonent bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldar su tol ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fay continuer yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dole ko wante kum yalla ku yoni fa ko yalla joxogn rek lay xol la ko yalla deflo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tont ne ko yow Abu Sufyan mang lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer
ndax Umar ibn al-Khattab amul benn ñewant ci biyefer loko jege jege ci mbokk bo di yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñepp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mu noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal waaw yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox ak yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu jurom ben fukki ak ñett bo déchiffrer touru Bilal daf lay jox jurom ben fukk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñett kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu guddu te taaru ñuy nekk baat yu guddu te taaru te wax ne ne noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daal di mer daal di wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam
te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dog sa bat ki di nodd modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobula ludul ci kacciora ko mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taku uzde suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga suko wax li muniko ah lolo da rusna suko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolo dal nekagul sama xol Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko sutubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu ande ñewat ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxe ak mom ne ko na tup muniko man dal man na wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la Abbas Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man Abbas Sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang li yegal ni li ñox ñoxi ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deugal motax fofu nak lako Abbas wax ne ko so nangu wuta gëm nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joge neena mu dal di tuub nak tuubuk ñak pexé ba mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jog mom Abbas mom Abu Sufyan ba mu joggé mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru goor yi xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxla wu ma ci dara fexé ngeen ba ma wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcé wul won duma ko wax bu mukk lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni neena lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko Abbas Sufyan de tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba neena dal liko naqari modi
limu wax batu sédé yi rawatina nak limu wax né yow yenen ci yalla nga né na dal bu démé ci la ta'uzé bu démé ci la ta'uzé du xam lan la len di wax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen Jibril ñew na legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jëliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yenen tibi jox nako war wayam ba di dul dul ne ko dama bëgg nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamu ko dabé ne ko yow kat yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena Jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan beggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuube dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi deme tuubi nga kon dana la yew ba nga ne ngod ma yobule ci Rasulullah mu ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu na ko melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mu ne ko may yew la nak mo gën ci yow ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mu ne ko Umar mu ne ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko aw mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak indiko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi digel nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taqudde ngir na ma fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yaay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla
ak ndigalu yonentam bi fasiyene danile lat ak uzé dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatḥu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dekmal mak jital sahaba yi ci lako malaaka yi gungé mak fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallah ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rew wut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ni li def lolou modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccio bu doxoon seen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kafir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kafir bi yonent bi danile kadom ci le l'islam gu ma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukku ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sede ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak da tobe tuk gu wer ne yonent bi tuub na fi wante itam
insha allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tup genen tup gu gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon abu sufyan tupna tup gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu dé ci kéfér yalla jaglél ko yermandem def ci mom l'islam motax abba sufyan mu jinn tup gu wér fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna abba sufyan rajul yuhibbu al-fakhr faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni abba sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ñoo xamne daf leen di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw feeg yaang leen di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne comme ñu ngi dugg makk te yefir yi jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamne duguna keur abba sufyan ken sañu tulo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale abba sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa aminu wa man dakhala al masjid fa huwa aminu wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminu yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur abba sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la abu sufyan dal di contane dal di jog nak deugmal makka wax wa mak na len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko na jaar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid neko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wolere bi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defew ko ak njubati defewu ko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju job yarna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbok yi ñu nak yeen ci fathu makka
fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yëm ci denkané yépp inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp.

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deug deug dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mak ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reuy man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bayta xam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netlinu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo deg deg arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bumu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam juray je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenente bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefe bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi len di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk wor ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonenti bi tudde ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonenti bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena ke len fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne hatib ibn abi bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon zubair ibn al-awam ak ali ibn abi talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waw daf ko muju jegal neena kilen fukel ak jurom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiyah ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci yarmouk demon na ci xariba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw so nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa lahum 'ala as-safa wa 'Umar ibn al-Khattab tahta Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fas yene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji diko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man domu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ko daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ni nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu jiko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenbi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yenen rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam muawiyah momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fitu legi yonentibi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahy ñi nga xamné ño daan bindal yonentibi wahy waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonentibi wahy bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonentibi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokkon na ci jigen ñoñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonentibi di jaayante ak mom bokkon na ci ndaw so suñuy wax hind bint utba di soxna ci abi sufyan bi muy ñew nak mom hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon hamza ci uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlo ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu taxon mu daldi maske kanam ga bi jige ñi di jaayante mu melni hind bintu utba mi kérok bi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigen ñi mom ci bopam mo don tontonté ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي صلى الله عليه وسلم برمب سبحانه وتعالى دفق وخنكو يو محمد يو سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ca gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarakallah gem gisani waaw gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ca gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañu jégé sen alalu jëkër waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ndialo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njalukat bu jigen soké tek njalukat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

Sayyidatuna Halima, fami bimu bok modi Sa'd ibn Bakr. Fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappalé ko manam pour jappalé wa Taif. Néna andon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mak la won mom goor gi, jambar la won itam, ndax jambaré xaré la té ko amone experience la. Wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri at ak ñaar fukk, amna sax ño xamné nenen amone na ci at lu upp lolu. Ngob mo melni goor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlon ko pour mu participer ci xex bi. Ngir Thaqif ñom jital nañu ben général bu ñaw te di jambar, mu di ki nana tupnu Abda Yalila, ki nana mi nga xamne Abda Yalila moko jur mom gannaaw xare bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won. Abda Yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonent bi ba mu joge Makka ñewon Taif don ñaan ci ndimbal. Kon legi mën nañu wax ni wa Taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir Hawazin ak Thaqif, ñi jital nañu Malik ibn Awf mu jité wa Hawazin, ñi jital Kinana ibn Abd Yalila mu jité wa Thaqif. Ñu wara nak songu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax Hunayn. Ñu ni ki nga xamne modi généralu armée yefer yi di Malik ibn Awf dafa digal yefer yi ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara, na jigen ñi dem, na xalé yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wan nisa wal abna, mune na ñepp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, ni jigen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lutax, mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekk ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telaminam mu metti lol mu telaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja déllu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew waw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew waw bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñe war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamne jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu nekon ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi di genné salti bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonenti bi niko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn andak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti ni itam bu fekkenteni ma sa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu neko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone way la muy ñawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mu wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñap li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set li ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko ah kay yow yonent yalla bi mune modi
toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena bu sedd bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla dindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëgulok lolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqari la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say baka dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ni mu ngi ci leegi takusan jot ma dem ci jakk ji neenen kon ci tok bi mu ngi ndiku de ginaaw bu mu julle muy ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni abdullah ibn salam mu ne cipp ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw cipp ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat amna ñu xamni fu seen ñapp tojo rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni ci bir keer yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxaso jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam dafa toj mu yéssalat te sori jigen ni du jaxaso ak ñom ci keer yi neena itam te fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek wu lew donte tuti na neena yag yag yalla dana ko bekké wërsegu aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su ñattam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wërseg dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax jëri ñu ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanano na lab manam da nga fanano ñap neena yere ya nga sol itam lab neena yalla dana yebal ci malaa'ul a'la malaaka mu nga xamni moy ñew sangok yow mbalan mu lab mi nga sango nek ak yow ci bir cangay yi neena di la ñaanal yalla xam nga lu muy wax daf nan allahumma ighfir li 'abdik yalla yalla nga jéggal sa jambi fanano na lab sango na mbalan mu lab neena itam te bu ko day wax dana tuddu sutur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bata tahiran li tax nak ma bëgg nga jéggal ko ndax dafa fanano ak lab ñu ni jëlé ñu ci Thawban mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi di wax ak sahaba yi ne len jup len na ngeen xamne jëf yëp di ci gën modi julli mo ni itam julli du mëna wër ludul ci lab ludul ci ñap mu ne kon nak yap lolu ci julli rek la yey mu ne kon nak cipp ko xamni su beccëk yëp neena dang ko yendo ñap ak lab neena su guddigi yëp nga fanano ko ñap neena ak lab neena cipp ko def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tuddé len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dedet daiman yonenti bi neena daiman toujours nak xek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak beccëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla feek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reele té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba lola mo may sabbal di ma jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngui koy lek yaangé ak njapp néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di li jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp du njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp mo di ni sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi bari na mak ñu nga xamné dañu ñu jog di japp fekk seen japp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yéne ci bine nak ko xamné japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jël ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yene julli na fajar bis limu julle bisulmal mu daldi gestu la ana bilal yene ko bilal ngini yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam yene ci gine ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yalla nang yene ci ni ko ndax degg na neena say dal neena degg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako degg ak sama nopp bilal ne ko sang bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñapp la neena te itam lima cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolou la bilal ami yonenti bi wax ko ndax ci benen riwaya yonenti bi nenako bima sabaqtani ila aljanna ci loma jitu aljanna yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljanna ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljanna bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappe dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wone ni kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolou rek lu wun mu melni tabarakallah kon mbokk yi yenenbi sallallahu alaihi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jàngal
jang moom solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari raka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mu ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi na nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallahu mbokki lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallahu seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokki nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

seeni keur nangou seeni alal te li tax ñu nangou ko du dara luddul rek ñom sakku nañu ngeeneelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fas yene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagalen ci niñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan sar yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kër kenn nako mëna am ci yeen nga ni joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ni lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirin yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena neena jangoroy yep jangoroy naye ci gëna bon waaw jangoroy naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelal lool ak taxé jégelal lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoroy nay ak taxé jégelal ko mu melni jangoro joju nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokk yi kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yenn lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb

ci Adam. Yalla ne ko jox na la doole ci moom, jox na la buntu, ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan. Soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam. Iblis ne ko, ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax loolu nga ma may ci Adama rek doyuma. Yàlla ne ko, Adama dana am doom, dana am ay sët, yow itam danga am doom am ay sët. Bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale, yow itam say doom danañu la jàppale. Iblis ne ko, ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax li nga ma jox doyul. Yàlla ne ko, man yàlla su ma doon dëkk ci nit ci dënnam ci xolam lay dëkk. Kon nag kër googu muy dëkk ci nit jox naa la pouvoir, jox naa la sañ-sañu, yow itam nga dëkk fa. Bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkke. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol Iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam, jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki, di dugg nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis seytaane yi di dugg nit, seytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom, seytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yatakhabbatuhu shaytanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlëmoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundi riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki seytaane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw, wax nañ ni sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si baayam, mu di yonente bi salaalahu alayhi wa sallam bis. Bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon mu daal di leen di dab, woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen, kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko, ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow. Ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit, nit rek di dawi ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu moom seen safara xaj na ci. Kon seytaane dana daw ci nit, nit deret di dawe ci nit. Yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam, may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool, di ca jaayub daraja, dog ay mbokkam, jaay maanaa. Léeg-léeg nga am say doom yaradiku ba féewale laag say mbokk, yooyu yëpp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag, yow sama borom xiir nga ma ci Adam, kon danaa ci def lu ma mën. Adama nag ne yàlla, man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole joju ci yow la jóge. Yàlla ne ko, danaa la jox doole yow itam, yow Adam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom Iblis am na pouvoir ci yow, wante maa ngi lay yëgal ne doom joo jur danaa ko booleeg malaaka yu koy wattu ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab, te dañu koy jege di ko protégé. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu laab.
ndax dana len bolé malaka yu len di wat adama ne ko yalla doli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma doli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal lako te do ko yek adama ne ko doli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakkar yu bari buñu ñaaw ñottu mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakkar man na leen ko jéggal mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruux nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jéggal nit ki te duma balu sama yonne ko ci mako def ngir sama yermane suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam